uhawe yarahabye ngo ntiyibuka kubetera nabukwe naho yo murira avuga ati rekambyinira bakwe bandeke rekambyinira bakwe bandeke hagenda muhaye namba haba n'intete.

Reka nderekera gasozo ku gasozo. Naricho kiza inzira kizanana. Mbaza abashengera n'abashenguruka. Nibata mu mpiyamu zotira gashambara. Zobaririkiza umuhoro jani wabo. Ngende mbuse tsigiseke gitenga tibindi za ku mutima. Ibindi azishinga. Ndaza zonsubiriza mu ndumane.

0: Sibo sibo sibo sibo mana na gato. Igana rundo turabanya kwakira kuri swa sante wite. Swa sante. Sebutan set change 77. Eh swa sante wite. Allo.
1: Yewe
0: meze gute wewe.
1: Bana ni poa kabisa.
0: Otwakure witwa gute?
1: Kumuhuta kwa mtoto wa Mutambu Mirati kabisa kumuhuta.
0: Mtoto wa Mutambu.
1: Nisalamu.
0: Gomeze fresh.
1: Twidundikire
0: umve. Nuka bomoresha.
1: Oya mibi na makosa.
0: Ntasho kuri bande?
1: Wambere ni wowe nyene.
0: Asante sana.
1: Aba mimi sema kuri boss wa kurakura cyo.
0: Ndagushimire mu kibanza cyabo.
1: Jean Claude Santos aho bibere ati mana nanziko.
0: Bakumva batya.
1: Eka mbona umufasha wanjye n'abana banjye.
0: Aha.
1: Uhanza ngaho mu Kinindo.
0: Mhm.
1: Yuri kwa yuri kumutana sa busata ni ahwewe.
0: Ego.
1: Kapole si honi mbona sa kwa kwa mchina. Aho kutuka mbuka mbuka mbuka mbuka mbuka.
0: Mhm.
1: Eka mbona pasile mbuka kara mbona kiene mchinongo.
0: Ego.
1: Kulise kumuhuza kwa na kumukoro ba mwiku.
0: Batatuba nyuma.
1: Eka mbona mutama watu mbuka mwari mbuka mbuka.
0: Ego.
1: Kono tu
0: aha
1: somo di mbona nkuru ndica kadje kere kabira tambira kandi nkurikira ngaho mu rutiba cyo nica ngaho nyene mu kanyoro
0: akaririmbo
1: e bana sina kosa muno w'Imana kanezera basi nabakunza kimana ntandiko
0: nana ko karirimbo kawe
1: yego sho
0: nane wo guma wisigura ngo nta makosa ufise rega bisigura yaje buri kurishyira mu makosa nyene
1: oya wega siremo ntacho Biraponda na muntu w'Imana. Kugirango
0: umwerere uri kurasekeza muri kano kanyuma nuke fresh.
1: Poa.
0: Asante sana.

0: 12 zibura irobo nukuvuga irobo nukuvuga yuko ubugabuyemo inchuro zine nukuvuga ko zibura 15 ni saha 11 15 iganye no mudundo allo
1: komera ko masogo
0: umeze gute
1: yego kandi tomeka ku ikintu
0: ego dodo
1: dodo yari ndi bakiye
0: hey
1: rusabani ya wunde Uwa batasira dola takipurasa nga murugobe Uwa batasira Uwa anza nga kwekiro
0: Ego Urakoze
1: Uwa tanye nuunye Giri ya bandi wa mutama nga umutuwa
0: Ego
1: Chama
0: Dome
1: Yes,
0: kumusi wa kane uzozo mfashe kwakira bakura
1: atipato natipato mutama irambiro ndamukisa n'umujambo wawo
0: asante sara Mr. Domeka

0: Merveille, ya ndiri mbo yawe. Yeso nuko ndakira babiri gusa kugira ngo dusige inzira amavuta. Allo.
1: Allo.
0: Yes, utwa gute?
1: Diomedi.
0: Utwa kure ga Diodo. Diomedi. Achi agenda. Arakona kwenye twerekeza umusozi wa kumusozi gano cyacu cyuno munsi. Allo.
1: Eba ndiruke kagaruke.
0: Eruke.
1: Yo.
0: Mubagiye bande?
1: Bari bage wa mutama bunwa n'wanu werena.
0: Aha.
1: Bena bere kitu korana bena nyeri barashira mupfu.
0: Aha.
1: Nabaginzuki.
0: Ego.
1: Yo, bana bakome bitagatira.
0: Ah, asante sana.
1: Ewe.
0: Yo.
1: Kandi ndubira ko ndabere ka karirimbo ishoke ko kama vuga wagataye mu.
0: Ishoke karagushikira. Asante sana.
1: Yes.
0: Okay, okay.